Abina basa azizu Avibaku Ani musumi baku Nasoko na yewa story oh Enyewa wadi oh Obisadi ya wanyane sa Yari abano Ogopi ya waya sabia Sabra dinyo anko pabwa nuwebusi ya wabaya Amba naside nyo Baja wosani anabasyo Wayebio Wayebio Ayabani ayabu wae.

tete prizi ni nyuma ya me wan bebre e radi won dia we ya bos e mi a nya mi anu ti na won to ko na won na ko be kan nya ko ko e mi a we ya ra sadon

nyami awa wo oyo nyami awada eh oyo nyami a oni enkwa eti sa me wa ti fobia mami e me se enkwa o ti si ni wa me se ma nyani enkwa to o bo so ma bo so bi enkwa e na o mo bi wa ti o

tsenya go bona le mine nanso David a ba fana tso ya tsumi a tsase ara go ne bae a ba mo tsena go fona o isa le nanso tie nanso nya me o ka David ho na David is sorry o se se me ma sa mo no tsumi ya ka tsantsa me nya go po na me kwa ma me nya go po na ba no ho ba David is so na David could in for him esa na David ho sa Abraham nya go po no o be fa na no so me nya o ko be na o tsa no eh David nya go po na ko ma wa tse